0: Oni ni te test jama ngurke di ririo, ya ko bowel cancer. Oni meñma wadang oni to jama nipi. Bowel cancer ngoni, kagulan oni limili prikton. Bukbak, miyal kariramo, pingor 45 ngudung karangur, kabala 74 lil. Maram matung oni di mara test. Kabala namatu cakap na namala nyanuma. Marma iya bichan bili. Tujuluk maram kabulu testing. Oni di yul ngoy marak maram, oni wal ka bowel cancer ngayatam. Walto buon di maringgit na nama, marangay to ni kung kayun, ngurki di ririw. Kawripingin ako 90% yul ngawali oni buon di may magtire. Oni wali buon di nama maringgit na. Oni nito jama oni di test, pala niya rin ko marama iya to yuluk maram ka test maram. Ngurki di ririw, yako bowel cancer. Ngayto ngoni kung kayo nunay, maragay nito ka rumbal ngoni nina maymak, ka rumbal nito ka elti nina nungoy ni. Kano ka lang ako kuruto miriyo, kano ka lang ako minitiyo. Ngoni ni buluin chal, nalchan nito maringgit tira diak test ko. Nito wang ano ka lang ako ni maringgit ko mala, o wajpil jama miriyo mala. Ka naman nito ngunal, indigenousbellscreen.com.au.
1: Station sponsor.
2: Barama Radiator Service. Free pressure testing, recalls and repairs, complete conversions, cleanouts, new radiators. Call Basil Road today on 89843160. That's 89843160. Or visit them at 49 Barama Road in Barama. Barama Radiator Service is a proud sponsor of Tiba Radio.